o le tato po kalame molotaimi fatulanga ina ale mana yo leola o ye ina minute o tutoe yo le pesele nei yo le amulmuli atu ya e fao atu fo ia se singa ale mana yo leola i tutono maota ngasengate po fole mai e fape fo i maota malawa mo i lato u malavolo fata o toli ai o no ngasengate o le tino ya e le ngat fo i lea mato te momoli ato fo i ya o mato o lo faanga mo i lato uma o lo fia fia ta pua i faa fong fonga i por kalame a mata male o tu sia mana e le ola fa moe moe manu iai ya fa manu ia i ovo mo o to u malama ma si fo i wo ma pa anga i tono fa le fa inga luenga o lo faa fong fong ta pua i mai ya to tono sa o lo fa inga luenga i po ta vale ya lunga fo ta vale ma ta o lo anga i atu sauninga lunga upinga ta failangi ya e ma si fo i nisi o ta tonu utua oi ya o lo ma ua mai ya fa mani ia i ovo mo o to umana o to faa fonga o le pesele nei ia ta tulava ia matau fa mai atu fo i male tātou pokala me sa mua ele aise fai vai asa ma se mau mau ia malua vei fale to finangalo se ngana fo i wale tau tamari i famunia i ova mo o to uma ia au alo faiva i o to faiva alo fi au mo le nā vai ato mai le sunga le whawhenga inga pasta whaftai ta efu matai ia mo lo ufatau waa whapea tuai ia manuia Samoa awane i ngalo whamomoenga manuia ai i le afars furu nei tai au ia e whaftai atfo i le longo puyari le uatu sia sa moso tai whatau aino ainga mai sia tato pokala me e peo na iei lunga le nei ala leo whamni ele atua soifua Samoa.